0: niele tun kana tami sana uga ujuni tema nuna wusi bulu tenga John Main isima lau tehatu amalu tamako atu kaya hangilo ningit ikumakuti akaungit ila takwa uksualu tu inato ninga jangin ni nuna wumugo piungitu
1: taman kwa pekoti neki akito kwalde maginaw yang nakayangi inhumalu tigit lang itabut kau yung mayugut nunabuk niyo akko mata nutak kami ni neki titigay ka ilagay bingin lo ni makita titiniluya ka akilong napanik pekoti ni neki ni akuhuwa ka luwak bugu akito kwalde dutaw ni akto inhumalu tigit blutigo
0: May nahuwagay ka nilaw majosing inigawaw sa hato minika ti maluting ane hatay li majula ganyak ikaw makuto li ganyak law amalutaan na ang hatigay niyo si majawa ane hatay li majula ganyak mo pijakay kumar ni alamat may nahuwagay ka nilaw tutako ano nabun ilagajaw lukan at hatay matako ikaw makuto ngin akigayak tau gea hamata angin ligak tau lo ti akka gunga 2050 mono pai ge bitja ipia ji mita na suli ka ju sini atu ikola lauk tin lugit ilangit ilat sa ka jangit tai manu padi si kut suli ka ju saktu ta hamadu ta na ikola biu jumi na pina suwa ko si lauk tumi ka ke baka association ta matuminga aula ti mata ta koa saalo ko ite khijwi amalo ko ni changit ko la tu minu ju te manu ta xe ta ne tu go august me amalo ta ko sana ja wale si lu ni september me sana ja go pat ipe ju me hat te ji ko ang ja ko ang ko la tu si bul la pang ne tu ko pa ga bi lu ni nu na ling ni aka go it khuli nu ta ni Nuta mi cibau tahale maju ini nunak jua mi kati majingin aluki kutik tana tiku ata mini ujuk malu ilani ku ata mini na cing ujalan ni mi tay malu tana pimaki ni ake hanga uhau si halau tu inuit atau si uhatigin ni mi
2: Ika yok tigi kanna utakai ilagiing nikun naglik tigiing nikun Kuvasing na sami sa kaya titinos katagota ika yosu katao tingagota wa kalanga inui pivalik ka na kaya kasugiyaka.
0: Kutik tanay kibaw tao mga nunak dumi katudya katigi nunak hakasim mga junun amalu tana sibulak tigi jau niya to akagunot si tamanan. Amalu inu valued regional corporation ichibau tanga aula tilingan Erwin Elias dan nukhanga titau kai nakto naluna tau gani lu summa manga tako IRC u khalap tu khaman negosil tani ngatu ni khaus sakta wale ma pasi jau duti ge jangin ning amalu ta na ni rota u lau tu aka gunu sitamanu January me Titira si maluti tako katudyo katigay katimajigay jangay ukanok tut maan nagupim makiw titsijut tako hawi siyang niyo jumi amalukang unak tuligin namik tako nunga ilagi jaw julimano tako titira si malaw mo jok hawi siyang nagajangak go agas ngulakpat tusak titaw kaya kanila aktut amalukanok tuligluting Tunggal kerja ngah Jordan McLeod dan itu bau tau kau ini atau Elias nukangan dengan ini. Tapi malu tak kau gaba mengerti ini ubah luin. Nunalingin nut amal uan nengangan uke tak tu. Ayah si tamat cuminga awal cihat tesu mujuin amal uah tak kau kaju si naga hamatago. Ayah si minga tu dah sulit nilu tak kaya kan nilu itu semua taman nanti memang. The CBC Regional News, the annual gathering of Canada's premiers has wrapped up with the threat of U.S. tariffs overshadowing the talks. Last week, the White House announced it will impose 50% tariffs on a range of Canadian goods. That has Nunavut Premier John Main concerned. He says the lack of roads and hydro lines leaves the territory vulnerable.

0: pinaswaro si Tamar to sa kataktak tasita na kulikot JP tinungak unika katang mat o lumiuyok kanok isumagiyak ang mga nararang milabo.
1: Nalunayak daw ya hagarak pata kalunat sunaliman ang kakal to si Magutingi. Aulat sinaklo si Magutingi lo nunakakasimar piyam na utingin nyo ling arunik. Takumanya ito nakakalawal yun yun. Tegat sa katsiagalat ng ilak, piyo na kakta ulit sa galamik. Pityuti ilakot at sutik, piyo na utin yung uling arun. Ilun na di kasatsiag, piyo nga ito nakakta ulit. Takumanya ito nakakta ulit yun yun. Sunatuin na it, piyo alitigaw nga ako di winiwalot. Nung nakakasimarunot, maniyaw hata si mamata. Hanugun rin na atwa hatao di yulegot daga di leonit. Daga Canada o pihuraliok binga pihuraliok duwin yung mat 1950 mi. Inyong nik nirwa hatao na siguti minik Canada o nirwa na hakti siguti ngini. Allah ili nirwa hatao na nung mik piyum na ulitakti tao ilten na duwin yung 1960 ulog makisiyani. Inyong nulitaman na nirwa hatao na sinok. Ato de hang ni ya chob ni ni yang to inyu ge ga lo wat yo ni ro akti nu na mi yo ami yo ro lo mi siam manga be hak su de ga mi pe le ro di tak de wo ding it ipin at chob ni ni yang in mata inyu 1979 gul ga tong ma ki se ni 112 o kyu Canada na pato lo ni vini nga ta king ni nga ni inyu mi Nyerwakta yukhariwiliyok simayok, Canada pihuriliyok binganot. Inuit nunangat, larumite yawrumi nunait, angiyok ragunak tituwaluit, kikadok tihatsia tuinnao simangilat, Canada pihuriliyok binganit. Nyerwak nilrikuti piusingit maligak titao ningilyo, tungabiliyok tao simamata, halunat sunalimanik, angiyok kakaldo bihaksulik. Isumain na kayo tigi si mamagit. Piyo si makali ako tigi tsugit. Nung nakaka si mayo, pinyak na kayo tigi nagalat ng itangin nyo. 1982 mi Canada, pihurok rot at saka talo liyok si mabok ng minong minik. Ilta kayo nagtaning it. Nalunak daw ko ditak ng ilo. Nung nakaka si mayo, piyo na uting ita akadaw tiliwo. Section 35 mi alataw makataw si tsugit. Kuraling ulit sa mokto sabi niyo lukto walwal, ilun na inyo, piyuro yung nakaktawagun na si Luni. Tanok turwalo lego Luni at lahat, piyuro yung nakaktawagutinga. Kisiyan nili Section 35, nutsuri.

0: Tingo-tingo na sa alok si Mang Ito. Yung itulo na kami na itulo, nutsu tingo-tingo yung aniyok. Sunamidlo ni Pirok tahalok si Mang Ilak. O kausak, pitakakir to kisiani, laro. Kalunari to existing. Iliyaw lang ni mat nung nakakasimar. Piyo na tingin ni Suliyok sa loang inakpat, provinces, kabamahakpe ako si ilangit, tayo may ni mata. Piyun na bili mga nun, may kilito kaya sa ako tigit sugo, nun nakakasi mar, piyun na bili taksi na ako tigit mga nik. Pityo tiyo ay pakadok si mar nga, section 35 mik, nutsu tiyo takakotolok si mar rakbuna. Pitakangin na kayo lo, putuin na ako na kayo. Pitakatsya na kayo lo, tatan na kayo. Kiyumaw tinyalo kibalok si mamimago, Canada o kawa mahapya ko sa ngita provinces, nung nakakasi marunak ti tulukik adok ting ita. Amisyo pala ang mata provinces si, uhalakit pala ako section 35 mik. Sunata ka ka ni, iluli ka ka ni, itsibigul din na una kayo. Alla si marunil yupi yun na rin siya warak pat, ang ikataw si magyakakarak sulik. Gawa mo ikataw rungalay Canada mi. Nung nakakasi marunil li, Ukakutiji, kulang nga rin nang imakitmisutik, kiwala akong mayot. Section 35, mik itsibiyot suni, datatya na kahit sutik. Kami si managaksuwal lahat, sunatuin na paalong nik, nung nakakasi marupi yung nautingin nik. Si tamawalok si maru gawa malimaan, ang arok kamaking ita, katimanak na wakakutigilok si marangit. Nung nakakasi marupi yung nautingin ni pito na haksutik. Atok talok si Maru 1983 mit 1987 mo. Bilyo ako daw sa binyo lakto ng alot. Iliyong na siya ngayon na tayo may tulad ka daw ng limanot. Nung nakaka si Maru nyo, Canada mo lo. Gaba makakaya ko sa kanyo, provinces nyo. Katimanok nyo at takot siya di tao pala ako ng talabaysak ko Canada limami. Ilinya dit siyo tiyo lutilok to sa binyo lakto ng alot. Canada inuulutuin nang inik. Sungiun na hang ito ni Canada no nakakasi marang ita piusing inik. Pinyak ning inilo. Iltsiliyo mi kuta ulutik. Kisiyan na di pinaswak taro tukimuwa ko tuliyok taro si maninga. Maliliyo ko kisiyan ni ulok si mamiyok. Piusiliyok taro si magutakalok si mabok. Piyong ito paalong mik. Takumina ito ulang milok tumik. Pihurak no at akiyak daw warak pata ildak sinak ta si yaulutik. Tay mang anak no ni tak menyo na kasi marupi yun na uta hang ningin ni nam minong minigaw makakul na nung mo. Tay may tok ang ikta magayahang nakaktaw si marok. Si tamarong ngayak to no gawa makakpaya ko sa nyo provinces nyo. Inyugen ni hakpiru no Canada o inyulimang ita, hitakang ita, mitsitinying ito ni. Pihurak doap akiyak tau tinga anigok di tau na silten na luni. Tamatuma pinusok tau na kadok si maranga atahak di tau sabin tuin na pigil na bakang itu pinusok tau ni nganit. Kaluna ditu mission impossible mik tayaw luni. Ang anok kakaw do itu iswaka nak pago pigilak si maraminit. Sanak pakayak tiga swak sumit sunog ba. JP tinungo nga kangat sumit.
1: Kuyan na may JP tinungak. Kulang may pinasa ko si tamat. Tusak sa usungo po. Aga ko tamak si utimit Canada ni mami si Burak tingit katimatidlugit isulid akong man. Si Bisir ti Teresa Ketsuk o kakatakakon na sila akong mas si Burak timi main meet. Kanok isumaro tigiyo unit o kausa kakatarang mga nunavu miksano. Nararang may labo.
2: Amat na apa kau tu dua kawit, Risa. Tama kau kau hiulak si sugit ajiing itu. Hiulak di katiman yang kalau di sudah Charlottetown, Prince Edward Island ni. Tama kau ajiing itu tak kau beli. Gamu matu kau kina yang ni. Kau itu kau yang kata angin kau titi gok tu ni. Ika yok tu dua kali itu. So at yang teli udah yang tak punya yang kau tigo. Kina yang ni. Nyereu giu dua gap tinik. Kau ima tak tap tinik. Aku kau himat tak mata. Uktu tigiu dua subi. Ihumal dengan yang buat. Kini awak kanik.

0: Pei matau nuna vut kava makonge hausi ge hakpo hano atu chia kan nerun nar manga ta kina uzane hano ipi go so hatta kisi aula chia manga ta ta kwa bilirik chuti kisase
1: ila sanok to ne ne atong ne le na ro ku gut no ku bi ter ne kan no no ku no no bu mi ti ju ti che kan na tu lwa manga ti hu a ki ku kan na tu lwa manga ta do ni aula ta ni ka blu na programs aula ta yu ta ma ko ga ma ku no to u tu ti gi yu lwa su gi u ko ba an na te li lwa ni yu ilwa ni ki na mi ki na mo takuyo takhin nang ilak matanu na yo ikya ke victim ah dana iswa khai gi yo yo e kalung ni kalwak pat ah tamani khau hui tum takuyo gi ukka ga kha ga yak pat ikya ke victim kamlu na di virtual care la go tamanna atulak palle magin na yo yak tiu ki na yak tu min na khau sune kanin na khau jumi taktu lu asu di iswa khai gi ikya ke victim so Ake ge ako ti kani pita kakangat o baloni iho magiya o yunik na mangitu ni pita kakangat ni ake ge ako ka kakok tu ga pumaw sita.
0: Pei ma kati matilu si takwa mieli kakko akito rea ti chilangan ningi tauksi hatau tinak mi Canada me 50% akitui rigea langan mata Canada o sana ukangin ni uhala uktu ti tamanna atui ni halaki langan ingani uki uktaktu mi uhakun nakhe summaum manga.
1: Ila pekotak zua ni kita kang iluang na kaya buka pit jutau luak to akit tok pan dia jutau luak mata temakua tau kitak tu dengan ni iluat ni akit tok ya kau ti kablu nanti tu tariff temakua ihu malung nak tu kau hiu luak tu tidlu kati malau tu suta at tok tau zua ni tu kua kau hiu mana tu ti Ontario muted Quebec muted British Columbia muted. At jing itu ni. At tok tahu ni akak tu lua ila. Abik tok hima bluta. Abik tok hima niu bluta. Uwagu nunabu mingak hima suta. Taman kuwa pekoti ni akit. Akit tok pandia magin nao yang na kaya ni. Ihumalu tigit lang ikhtabut. Kau yu mayu. Nunabu niu akok mata. Nutak kami ni ni kaya tigia kak. Bilaga kak. Bilang ibing nilo ni makita ti tiniluya ta so akilong na pani pero tininga kay ni ako huwa ka luak buhu akito kalle du taw ni akto ihumalo ti gibru ti bu taman ko ako he kay huwa katamaw na miya ihumalo ko yung ikaluak sunga tap ko kano pinayang nakakima mata niya ligak ko man na uyo pibikak ti taw himasu ti lugaw mo matokak ko Oh, ay wakati kaktu luang ya kuti tamani August 19 mong ilaw nga ni. So, ay wa niyak takang na yang nga ni. Nga kayo niyak to kama ibulak to lua karni. Ikayok to kapti bu. Ibulak to bluta. At naman nanalo nang ito.
0: Uka kung nakikano at doa ni kaka nunavot ang malo mealikak ko.
1: Ila. Ila taman na pulak tu lagi nak tak kena yakup tibu. Taman ku mealigak ku nunangan ingak mayu taman ku nuna bubu tikin jumit tahok mata amihu luang ikar waktu di ini teh mau tak tu anguna hong yang ni nan nugeak mayu excuse me nan nugeak mayu lu ni tuk tu leak mayu tuk tu hiuluk tu taman ku pulak tu lagi nak niru iluan ini takut tegabu kihiani taman na humalong na luang ito lama na takublu at tumakwa pekoti akit tokpan leyo luang na kayangi at tokta unia na upta tao si taktuli kanyo

Ye la ra ti ni kong kong tsui ye a ka ga a kin la. In tiu ka ka chin ta tsa tse ku tsu ku tora gu ta ti tse ku ti a ta ku la wua ke na ku ta. Ti cho te li ne ku tsui ye une un ka I pe shu ka te ne ke kua te ga. In ta ti te le si a ke sen tin tse ne ku tsu hune na o ta tse ne ku tsa ku ti ga. In ta ti te le si wo wai ku ka ra shu na fante tu le ri e na ta ke so tsu ku ta tu le. 867-589-4224, extension 1204. Elders Councils, July 30th, Iyakotega.